ne yakopo asem nti awade bi na sa agba abusua no a eno onya bi na agba abusua no a ehye bi na agba abusua no a adepa bi na ahwere abusua no a ene esaya ba na ebesaya ba erade sei

radiasi seye nshia yesu kai kasabri kia dania kowe nsafu kia titi ko obishia waku enya asume sini ano nkrofo wibusa na omi niye na omi niye wasu wabia mframi na omi bio ya mframi mara na minya kwae asempa mrena uche on asempa 94.7